Sa unga pa laka murai wal mama in pamle se kia dia mura NPA zenat kes mat kidi tamoino kai wala gala se kia dia murang alpan pamle kusa pagi minu satellite streaming service sunu se unga pa lak ni tamurai wal mama in na mat kidi eso pe bis ni tamun pa murang aibia o kalmel ni aipa o kai bo batainga abakai ya unga alpan weather check mai pa amat keda durnal pania o gatia dia a zapulo mi ai mi smail au plan mi smail sei ki mora la kita mora e wal mama i na o mat keda ngal panel dal sei ki au adia kursa pagem au kai pun kalon war star of the scene